mine. Ni bolo tunda, ko se perfume, ka lo no finda. Ka se kini ye, ka yo no fila. Dikatu flori, debu